chiaba na chiesi ya wimoke tie nga iba agotia nga ne segi segi kie nga kotebi nga mbuga te segi saka matebi nga yae segi rende ngita banda wango turuwa ni bali aka matebi ka no abanda abu reduce them ba kei eka kogera ba isi koge anda babu we segi nia nchile ya bali ika umoga ando yu mwonge ba wacha kwa kia kupata nga intu tuwa intu chinguru chaitu ne jeshi yaitu ya kare toka buwa so nya saka matebi ka nambe ya mo ikonta itimo manyeika inuwa ba isi la inuwa abanda abanda ike sakuwe kia ba yuda na abanda bani segi mwori kuchukuruwa na inuwe ege nto kiyo ka mwoko kora na wako genda tu genda inuwe just kero mwonta ili bakari ya ili ya bena mwonti kire segi gitu ya kama hukumi ya kapanunga kinya saa ikonota ito tubuwe iye bono enge nchende mambi ya bono asa mangana ya nari nga ki nya saa tari kutumia netu kwa kiyo bukate nya saa tari kutumia mwaganda nya saa tari kutumia obwongi nya saa tari kutumia chivesa chaba ntubu bukate chinyingi chokuru na chisegi usicho okora kento kete nya saa tari kutumia wose nga kinga ninka bukato mwiri kete nga nkonya aba ina boko wakira bako tike nya saa karigile kata Gideon aba ntapuna abangi sana reduce them oisi kwenye rebi bilia kwa tebanga abande mbaro wa bachita baka tenga ki basi tika wano batei banyua maji abande baka nyua maji una chisezi abande baka buja maji na wako boko ye nani ya kikaritika bini nyasa kata tenga ki abanda wa sti yubu ate au watu ni wengi ebo no ese gire wosi nenduru lakini abanda bubu watena abangi wakei akamana kuredusi abanda mbaka baka tika li miye yemu miye yemu wana kila abanda abati karai kaa na buwa kupa tenga kie bono genda bono muruwa nisigi bono gidio ni kimuanya wanda na makuwa kinya saye kaki are you serious yani o already you see ba muruwa kwa genda kuruwa nisigi ya babangi umana kwa nga bantu bakke yiko ikanga watu chukuruwa nisigi ya manaparabu nyasaka motebiga esigi yetari yao esigi yetari yao eyine yane na kinko tiyo monte mambia bono chisigi yo bukate achi nyingi asopu kumabuwa o echi nchiri chia o mutikiri nyasaruwa nisigi bono nchukuri ribakali nyasaye nchuko cha kero kwa koro kimanyi na kia kwa kwa watu kutiri chiba esi chingi nya gitari kwa watu kutiri chiba esi chingi asibi tina na mangana ndi onye ndri kwa tiki tinya saa gambe aga ambe kine kikia une sigie yao kanga mangana kabe ya teburungi wano te tote kareka iga ike ntu kie ngenche kinya saa kukora ika kore tubo tantanu asaba bisa waliki dunia lewe chukuruwani nyasaka matabi nga keja bantabu oke okay, ndamo na bantaba sini ni bachikuruwa nisigi tazende yu monte mambi ya bono tali rasi motu wali chibesi chion sipi umalo cha kuwa kache nyumba tali rasi ma otu wale chikodifata somewhere umana kuwa mini ngangu likuwele mirimu aye mwigiri nyasaye ngangaki nyasaye kaki ama sakara ya nena jide skuru nga somu ye kaki ya mati ya nginandu ninyo litu mbo kima kuwa lengo pokong matemu na tuwa rinde tu ya nga kinya sae e gredi kini kia ne tinje tiku ibera matemu bono na bongu metisi koga nga nga kibu kimo boke andate usari kampa ka bono aase bintu bisa rikete ikota tu tuwa rokuwe kena nga ki ya sae ngo chenchiare e bintu ngo chenchiare ngo kwa robo bui tupa se kore ngera linga kwa ikandi kimo ndo kete bono nga kinda apply nga kinko kora application ndabu ati mundu ukonsuku mbira Kenya muna wana ya abiri. Kenya nabia kumuna ya abiri. Kenya ni umu gando yu ne cheshi ye nene. Umu gando le kore kano Gideon. Lakini mwono, nyasaya nko korale the extraordinary. Ako korale the extraordinary nga ki, nko keya le umu gando yu. Atu miechi nchira chia echi ya bene. Ale ntopo tantanu. Maita bando mbaro wako yu kabanya orobo tantanu kabisa. Babisa bako bangere tira kabanya orobo tantanu. Ribako na kubanga bacha bako obo bisi wansi. Uwa soka. Ntutu yuna bando bata tantanu tega iga. Wana Gideon ndemo na bantu balia liga ne elimo liga ne irenga elimo kuruwa magana alenge chiri buchia bantu bora bagaje bakaba liga ne elimo ba alenge amonere bagaike nsinyo yige turi kya ba midiani asenga kya ba lendi babo tukugati ba chage tukurenda abanda ba aliko lendo mate ba aliko ruwane sigi ba jabane eri bakavugiye ebiture ali bidia na bagata ebiguru bidia ba buate asama bokabo anyasa o reduce di abantu mugando Gideoni tu abantu liganelimo na boy go abantu bonse bi byombe biri ya bitatu bakabugia ebitura li byabo bagate biguru byabo babugate ebiyeri byumuriro asama bokabo na bomosi na asama bokabo na asiba babugate ebitura li byabo byokubugia bagake liyogirinene bakabura

0: mukolera nyasaye
1: nasaro bila sembera matukane na Yesu omubukiro kulwa sembera nkimu chando kiyo kwaro liro monene nkike uroji kireke ne twasole kumurabe no wigina asinya sha
2: chinkwana na bateli au au kurwa imena isiko ya gusi
3: azunya ro balance ega siyo bosigali na no bateli
4: ega siyo bosigali ne bwa ega si nyinge so chinga kichiro botimbokaike
3: yes
4: na chogo tenga

0: au au kurwa imena isiko ya gusi.
1: Kwa balance, ega siyo vosigali na ano hotel.
2: Ega siyo vosigali na ego ega si nyinge.
1: Yes.
2: So chinga kichiri ugo timboka inke.
1: Yes.
2: Na chiyo ugo tenga.

0: moyale, asante sana. Yeah, wakuru kwa wuli ya vigu tu. You are not wrong. Yes. Yes. Ekazia Evans Akunga. Yeah, wano. Evangelist Evans Akunga. Yes. Kasi ingia sana. Obo tumishi, kasi ingia sana. Oh, na maiga sodi, ya maiga. Wakunga maiga PG. Yes. Yesu ito moyari. Kasi tiri ingia mwi wede. Wese bono? Biere. Sante sana, asimene mwagwa ndate kondi kechi message nuko chaka. Benson Yoseni ndo che message chao. Yaron tebinga. Mm-hmm. God promised David that he would be the king of Israel, but what happened in his life? Hey, it was just a contrary of that promise. David spent the next few years running up and down, running for his life, living in caves, chased by Saul and his entire army. In and through all this, David sees the promise of the Lord fulfilled. God vindicated David and he was crowned the king. No matter what you see around you, no matter what confronts you, God will always, will not let you down. He will not put you to shame. He upholds the righteousness. God will never put you, his trusting people to shame. Yes, trust the word of the Lord. Again, he will always keep his promise. He will fulfill it. Thank you so much, Mungwana po Benson Yose. I want to get to be a kabisa on the man being your son of Plan Bila Raja. Good morning. Yes, Charles Yabanki. Garoche Gabo. And I've noche request you move to Gaika Mogonte Bianga. Happy Father's Day. Which you say about Tabito Bon CP. Evan Buejo Trimba on the Biagabu Ruben Center. Dork Kerubona, my beloved son, Carlton Trimba, Paul San, Yamonyo on Jopie G. Na Hebron Church. Kifo cha mama wa assembly Karin Peter. Karin Peter, pole. Oh, pole sana, sana, sana. Pole sana, pole sana. Yasa yu, Mungu watie nguvu kabisa. Sante sana, ndoche kika chairman Paul Ombaki, akonti ume pere nguvu watibia kabisa. Kwa neba ntobonsi ba, alisi ito, molemani, tobakia mukama bonsi kweta. Wapatia salamu kabisa. Alafu doje gabwa Mr. Dennis Yarisi. Hako ndimu yore nguwa tabia kabisa. Chairman incoming chairman ya Kia Banyoru Nyamira University. Yes. University isi kwa hera wano. Dennis Yarisi hako ndi ya wakati vya kabisa. Mambingi ya wano. Oko nyora Commissioner Sigra Julius Salimia yeye kabisa. Mdebi njile yambi kerete white. Yambi kerete white. Teribu ya Mungera maya kabisa Commissioner Julius Sigira. Good morning sir. Kwa bukiru biya mambingi ya no tuichirega wantupon speechi sambo chirichiaga lia nyakangi mungi lia nyakangi ya zidie wasalimie kabisa wantupon subandru muka li utiri mbokoke ande pake kona ELCK utiri mbokoke ande pake kenyoro ELCK oge ande pake muino oge ande yonga sobo Ezra Marube Iyonga ELCK salivia wangwana kabisa response ba iyonga galia ebono gende mpaka chinsemo chilichia ebono isinta ze wakonyora chairman isinta ELCK Mr. Evans Makoli patia yeye salamu kabisa wakonyora na sokore ya numugaka okerio ebono mugambi numadumo tuleti uliyo kugamba bina bidie bikomo. Good morning, Wakiribia. Amaiga yo. Ewano, alafu tirimbuka lisamu chiti oge ende mpaka mate gali nyamusi. Asoko nyonomo lisia. Nyamusi gali ya sidiye mulisi ongeti tima zobo kirabono mambia. Mulisi ya biyole. Ewano, nga hii juma mbiyale. Oko nyona juma mwongena maiga. Ae juma. Richard juma, how are you? Ewano, maiga yu kabisa. Maiga yu kabisa. Alafu akanyara na muduli na yere mungkwani li kabisa. Tima yitiko sopo kire kuruwali ngong. Timungong. Maiga yu. Kanyara wakili. wakili Nyangi tu. Salimia yeye kabisa. Mambingi ya sana. Bano. Right. Bano rende. Ngete ni yeye ama tera tu wate banga na hendele ya toko ganilia. Abi Father's Day. To all our fathers. Na bon CP. Asenjiri ya bene na inumwensi. Bano rende kinde ga. Tika nenda la bachi simibiri sato higa. Timba soko joko ni chibiga kukua na ganyo renga mwiju. Halo. Ye. Nga ki. Hello, sir. Hello,
1: Yes, sir. Mosadio gora de sana o con te dinga na ba ko manye pe wirande wa ala ile ko maula ile obio korku
0: job
1: Jeremia
0: ah job ke job no tu alinga aria ko aria aria
1: job Jeremia die to die anen wa ko nya ke me na ma pe bua ga ru kan te ga no ma pe mu ile no mosadio ne mono ko ma te ya ti
0: on gwa ne rispa no ma de rispa
1: Rispa no aro morujo yo morabu sa mo gwe kai na igo morabu
0: bas bangwana li bali tuwa mende ga ali nandi tata tuwa
1: buite ari kabuga nanko ngai na de kamata ni tembo yo mo ibera ni mo bori na ko manyepe kabisa
0: ne no na re chema ni bona na ewo wo chema ni ari bwe ngai na
1: era ewo wo chema ni ero no monto mane na ko ra ye so ram ga je to ko ra na ko mo tente ari biro bori na ko ira mai ga
0: igo
1: Ora rende ni tuke ni gat kali era wa to bari wa ko kunga king ko ga tia wa ga bon si ti
0: eh
1: Ora rende ba ko wa na wa so ba wa nya sa e bon si
0: eh
1: Ni ko ba be ka renda ga bun ba te nga ba so abu ne ga so to ru si ama ga na ron ko mo ana ando mo ga ni to ra sa ro nya ke me na so ti mo gi ra ngo
0: Ya gembe ya gembe ya gembe na
1: na ne ga na de ma na ga gembe na ro ma sa bi ti ama ga ko ra ki ni ndo ya ti ore ro mo tu ko ti ra ma u ti o ko ri ti ra ma u ti ye ko ru ati ma ni ti ko ra yo ko so ko te ko ra bo ndi ke ri ko te cha ga na ga ri ke sa ma tu ka ma ngi
0: report ngi ke ra ma u ti so mo bi ka no ki bo report report re ne ka ra report ya na ko ri ba ga ri ko ndi ri report
1: okay
0: report kabisa
1: Ni mario ka koruti sa ka tsana tembe ne sa utimo girango amate ke tinda ave kana bo ko wa so mo ka wa no iko po ra simba ra ti ni ga renda to ko ra bi na ko ba be ko mo kinga wa no mo ya ba ra i ti ga mo mo ko wa te ra na iga to yo boi ta ni ke linga ore onde ni ke koru sa utimo girango ni ge ro te asi ta ke ta ko ti ma ti ani koruti sa ka ke be sa utimo girango ni te jo ko ti no na ti o mo ra i to na
0: Jab ndiki paga bana yete ndi anyway that's good ana bana asina bewerega that's good job ay sawa naigure bantu basa tumugirango hello
1: Hello, my biru.
0: Yes, sir.
1: Wajib bang mantan cara di kahkan aci tio ya.
0: Bang mantan biar
1: eh. Engku mesti sana my biru siapa tu kau mangke tu tak nak aku kuat nak mangke mana.
0: Injeren do yo.
1: Nah yo yo nah asal nari bang masa apa tu tak nak aku tarak masih dibuat.
0: Wah masih kita tak naik.
1: Orang hari ini bang kau begini orang surat dua hari rodi tu tu bang aku tarak.
0: Ya masih bi. Ya masih bi nomah itu kau bagai tempe.
1: Kau bagai tempe mana nama itu dia sam.
0: Araf borong kau nanti terlata nanya masih bi lagi.
1: Heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh
0: Yes. Thank you so much. Asante sana. Thank you. Ndoje gadia the chairman ya the Senate ari Tombe, Mr. Ongera Edwin. Agontimu bento kubwata bia kabisa. Gwalia Senate, yons, all the members wants to be Senate. Wangere ama iga kabisa. Maiga hivyo na the entire Senate ya Tumbegalia. Secretary, Treasurer, wote kabisa. Nyora maiga mangi kabisa. Nyora maiga. Akina Achoki. Gali akina Achoki Hotel Tumbe. Moses Nyandiko Tumbe gali akina Kareni. Mayogi Charles Mukwa. Lame Kachira. Matthew Sugechi. Onsongo. Onyancha huko. Pokea salamu kabisa. Maiga mangi sana mantu wansi wajisabu jitisha Tumbe gali ya. Ay, qué familia. Qué vagón de venga, ma vinga sana ngwandi the entire Getembe family on Sadiko family and wandu banya masivi bonsi pila it is the way. Nilikwambia sasa huyu ananiambia it is juu zijuje masivi sasa. Aye mugambi, Monteveli, mukani mutenga nimbwa the network. Mbwa the network yango. Hello. Okay. Hello.
2: Hello, my name.
0: Nga kimbiore.
2: Nga kirango.
0: Vokiete biya nga kiore.
2: Nga kinde biya biwa ikino wa gansu subata. Ya.
0: Kei, na arro biroma ya tupo na opo koro koro.
2: Nga kima kongwa ono opo beri si matara wa toko nye vajeta.
0: Kete na arro biro te uedi.
2: Nga kimbiya mono moko na kino wa kiko wa duwa ga kiete wa sikinko
0: Asanti. Pole sana. Yes. Asante sana. Thank you so much. Thank you. Thank you, Mabu. Hello. Hello. Hello. Okay. Hello.
3: Hello.
0: Yes.
3: Ndio
0: biya kabisa rudi ami. Ndio biyo.
3: Ah,
0: na gogo na kitanga ya na gogo na kitanga
3: ya na gogo na kitanga ya na gogo na kitanga ya na gogo na kitanga ya na gogo na kitanga ya
0: na gogo na kitanga
3: ya na gogo na kitanga ya na gogo na kitanga ya na gogo na kitanga ya na matanga ya na gogo na kitanga
0: Pole sana, pole sana. Thank you, pole, pole. All right. Isani Free Pentecostal. Watero kwa geni kabisa kuruwe Isani Free Pentecostal. Abantu wansi vye Isani gali ya oge ndenya makuru tu. Otirimbo kwa gende poka gechona. Ie gali ya oge ndenya poka chinse mojirichia. Quarantine Ogende kabisa paka Onyoro omo gakulia okurukunere abuse nyamwaro gisimba kurugalia nyamakuru to Catholic Madre Sobo Kribia Monomogino Elois Rose. Good morning. Yeah. Ebagunga Isani Free Pentecostal kotero kogeni kabisa mbono kwa ruliko. Toko treke mesaka guwoka. Ini kan saya ye, omusakia mangana asli buah nasi gochuta, Zakari Mayeka.

Ano, mama ko ka? Ano, nato itaw ko? Ina, hindi ko mabuli ang sasabay. Igor, puja. Eh, aki, igor, puja.

Ongeza mawe kwa hiyo mawe umeweka. Iga migi e champion inogotera kwa enka yore. Toko esi kwa yao, watero kwa ya. Very soon, ita kwa ina munaipata pale kwa streaming apps zote. Korende, something in the works. Lakini rende, oche nabago tebaga yekegeni. Nani uya na ficha chai? Ngio kupisire chai mobuko. Wana se pointi yiga yekegeni, tutara agenderera. Tuachire nayasi, nchishan kwa mbuka. Tuachire nayasi. Notore, for example, tuli na Nyabororo, notore na Ediva, notore na Sabela, Ogega, notore na Ngunandi, Ngulina, Tigiri, notore na Drusilla, okay? Na Amabuda. Tuachire kegen, for example. Toike ene ndagira toko sebu nge ndagira nera abantu banyenyire etuani roche tuani eri yanga no ni roche eragere tobiye kabisa obo kema bwa brown mbora abu bwa boli tomai gote unga esaba moko komoragire ayo muy no tu amana kwa muate venga nga anto igote te konye tuaragire haj nje to basa kombeka sama nga nayo nje gero tu achire kege ni aye omuntu abantu baroro maite babuate timanye tingiye kogera na bagote banganje ningi gotete lakini agende mwayach koruga aragire ororo arueke gen kare njara singe njago soka koragira sabanto but it is understandable ayengo soko likoragira sabanto lakini njenga ingo zona naze biasara biago ayenye kogo soka ingi gote beranganto igotete bono nasi nyugote banga ya enche baite konye tinda igota bono ngakite tenye gote banganje konye tinda igota. Maybe tu eta nae tuanyu e chaya sikite ne chaya tuanyu. Inkyo kote vera nganto higote. Ahe teba nganchi ae na higota. Shani e karabu lingu shani gabu. Napako nyora na mabuda wiko higota. Ntua bande ntuta itikura agira. Nevambo nsi wata toba higota bande. Enjoy wa mobado ninte itikura agira. Kwa nini? Nge explain ili. Nge karansi e kando. Ongo explain ili vuno mwano moke one by one. Ninki kira agire uge ende naba antase. Abantu babegete chichaba tinse babegete bukima bwa brown na buto sikete ndo aba kusito sikete bukima bwa brown sana babegete ngoko yikenyeje alafu bakabeka chinsaka monyenye banyukarangete igin justo kiri bawuja bakaranga meta totage tyonya kobeka nsaka nchita tyonya kobeka enjera nero ko chibeli kwa chikarangi style gete turiko na kobeka nyanya ne chi ingredients ne chi spices chiga to kobeka chindagera chiro organic chindagera traditional. Hata mwamundo mwere nero maroteba ngantu konyetu igotiri. Aye nangu. Njetika ngo tebi gani anda bae warning mapema. Tuachire na aya andonsi tuachire. Aye guwasokiri koragira. Wose no igotete. Aye tebere na inche ganyantebe ngaki ama ene na inche ni ingi igotete. Tia koto generalize tuensi. Eta bie nensensi sana. Eta bie yuteli ingi ya. Eseki. Okonyo orama ene. Na chishugulichana na akolire wose na onjuka na ndese na alenge maete toko chiroka 1-2-1-2 yani nga you've been busy tora aragera by the way tora aragera wose kwa tanga ki ingoragera agabono na ndese ngincho na arosire litko ligima ikonko genda mwane nge wekerere hata li chamba sirinele ma wote banga ntu aragera ntu igotete ayena ngu chinse chib e and bagi ya name imbogole ti avocado.